kausashka kakpikanin, ashata yuringapah, yaya mamakunamanta rimashpa, kikimpah ñukapah rurika, manakanchu wawakuna ima nishkata, wawakunapu ima ministishka kunata tukuita kunalla. Y ashtawan mana ñukanchi wawakuna mañashkata, wawakuna nishkata manakunachu kanchik tukuita. Ashtawanpish ñukanchikpak rurika kanmi tukuymanta yallika paykunata kuyana, kuyashpaka kasunata yachachinami kanchik. Y a Dios atimi paipakshimi pinaka achkami illan. Kishpichi Jesucristo llati nirka, ñukanchikka mana uyajkunalla kanakanchik. Ashtawanpish y a Dios pakshimi Bibliataka paktachikkuna rurakkunatik kanakashkatami nirka. Kikin ñuka kasunata yachashpaka, sinchi rumikuna hawapi ñukanchi wasita shachishka shinami kanga. Kutin uyashpalla sakirishpaka tiyo allpa hawapi wasita shachishka shinami kanga. Kikin kasushpaka ima shamukpipish, mana sakiringichu, mana laduyangichu. Ima kuna shamukpipish, kikinka katirangimi, kikinka ñawpakman rinki. Yaya Dios nin, ñukata kasushka kakpi, ñukawan purishka kakpi, ñuka ñanpi katishka kawsashka kakpika nin. Ashata yuringapak, yaya mamakunamanta rimashpa, kikinpak ñukapak rurika, manakanchu wawakuna ima nishkata, wawakunapu ima ministishka kunata tukuita kunalla. Y ashtawan mana ñukanchik wawakuna mañashkata, wawakuna nishkata manakunachu kanchik tukuita. Ashtawanpish ñukanchikpak rurika kanmi tukuymanta yallika paykunata kuyana, kuyashpaka kasunata yachachinami kanchik. Y a Dios atimi paypakshimi pika nin, paypak